Ngunit itaroon na hamutog ola, no reza ti aona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Ito'y itaroon na hamutuk ona, no reza tia ona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-idet niya kama, kabiti ruma, kodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu gozan niya.

itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Ngunit itaroon na hamutok o na Loreza Tiaona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, o di akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.